onyankopon hyira no anya okase pa mejidi sa watinyum die na se wonim botanti aye boss anwum yi bompa ye fise wiase ehu bompa ye fise nipa ho ohu bompa ye fise fiefo ho ohu bible krempa aka se onipa fiefo be ne tamfo enu ti abusua bompa ye debia la da bompa ye bible si twase e bompa ye da bia la da ye mre ho ena anu yesu kristo ka che nesu afo ne se Hey Peter. Enti mo antime na manhwe do anhwe ba kumpo na madedai. Mo nwe mo na mo mpa na man gonzo hwe. Baby ami ko samba kwa me busa ne se. Aye no kro be bo mpa ye. Aye no kro be pese nyankopon e be boa wo. Aye no kro be pese wo niam abetoto ye. Why na e chire okwan no? Why na e boa ma mpa e boa toto mu? Why na de wo ko adoma hengwana ni mi? Sɛ nipa no ne hia pa sɛ sɛ wo nya bi. Nipa ba ko pɛ na me mekamfo ama wo. Ɛyɛ odifo prako pɛ. Ɔyɛ apostle prako pɛ. Ɔyɛ nya me kyerɛkyerɛ ni ba ko pɛ. Ɛno ane apostle Alex Amaleba. City of Grace International Ministry. Papa ɛwɔ Santase Epre, Ejemilo Junction.